0: I-Angela, may naikakopya kabun may na okyo. Bayan na ako nung makakopya ng kitang kami na ikitig kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Yeah, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan? Bayan na po.
0: Hindi naikakopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na okyo?
1: O, oh, irinagi. O saan ang dam? Gisambat sa dapan nila okyo, oh boy.
0: O tapat ka, Pio. Angela.
1: Uy.
0: Harap po gawatan ko. Pio, kurugyat. Mingila. Hindi. Kung ngayon ngayon tawan, hindi. Daan ka, Angela.
1: Is no makasusain ta na pud handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas so kuno kay la kuno da malas so kuno mangintong engine la.
1: Malas o malas no pa magkinong no pud radio kaning awitem harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan. Ano nga maya kaning aw FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan. Pabisa lang usapan ba ng timpan ko palumusa tiruputan ko ngayong-ngayon tawan montok tanaw ba na pada misa tulan kapan taon 2002 na pada manam pinalabos man taditi na kopisan mangingintong taon Malaysia matikiti dapat tuwatas panong kayo ng sakit matikiti tuwatas at kaningaw kaya pasabat ba na ang nagi sasadapan maningarod biyang paitongos pipira kinayanan. Panang katatuang rumasami sa duo na kainan, lina subas sa kawas, talo na padam 2 darja Celsius. Lina subas asariba, duo na padam talo darja Celsius. At kiti dua ta sa tambunan, kaya? Pasoban may na am nagisa sa dapan, meninggarod niya paitungo sa isa duo na kainan. Panang katatuang rumasami sa duo na kainan, lina subas sa kawas, talo na padam 2 darja Celsius. Lina subas asariba, duo na padam talo darja Celsius. Mata kita dua tasa nabawan ka soben pa ina tapi nai. Meninggarud mampai tongus ida gumukinanan panang sasadapan meninggarud mampai tongus isa dua nakanan panang tatuang meninggarud mampai tongus ida gumukinanan lina sobas awas telu na pada mapat darja Celsius lina sobas esirba dua na pada 5 darja Celsius tenam ka soben pa ina sasadapan nam na kita tuang. Maninggarod niya pa itongos isa duwa na kainan, linasubas sa kawas, talo na padam 4 darja Celsius, linasubas asiriba, duwa na padam 3 darja Celsius. Ganap ya, ruputan ko ngayong-ngayon, tawan man takatadaw bay na. Padamisa tulan kahapad, taon 2000, duwa na padam 6, pinalabos man tahiti nakupisan na mangingitong taon Malaysia, mantag iti dapat watas punong kayo ng sagit alansan nakanod kapailaan, am nagi kapasarahan. Sigaw, to kakalkodat miyang paidahin iti The Radio Kininga FM. Sining mata di Leonard Santia Blues Kosoro Dika. Asa tengah gus sining mata di Asim pinapatan di Adika Sosanoton. Relax don numbalan kuno. Ken FM kuhoy arbay babane di jam kasi ambar barem turu mirit kasuaman. Itidak kainan takaw.

0: Aduh, igang pos na kapiati. Ah, tumado ta do mantad padit ka sa dopo. Kana gadi ka sumapaw. O sa log na laway gi sumuang o di talon-halon. Baham sumadya na kama, IC, surat baranak, sijil-sijil nungay, darapion, awiton.
1: Angga ngayon ta kawina.
0: Eh, mundali to ko. Intangay pagi laway ga di talon-halon. Aralong no. Ano ato libanlad te no.
1: Inga, pano panuhuan mo daliw?
0: Panuhuan dat nuno, andas no daom, koy lo yulod, koy nang toko ngawi dit, all you done? Sikapay, mandali toko. Ito nga ilot babarangay do di.
1: Ina, ilot icebox, babon?
0: Aduh, yati. Magya, babo ilot icebox. Kanaw, kanaw, mandali toko. Nga lo payo nga di.
1: Ina, ilot taso?
0: Kukuha na pa na taso.
2: Kinangaw ko si Limbahan Boros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?
3: Tilang mo sana, niyampay dahay i Kiningaw FM.
4: Siyam mo pa babati, pituro, megahertz, kuhoy aramay bo.
5: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar.
6: Radio Malaysia Keningau FM.
7: Makinangau Radio Malaysia Keningau FM keselimbahan dan beras sedusun.

Arti pasal Assalamualaikum yang tadi Andong Juni Slam. Hello DJ, kasih hello naik ke dia rumah di ke Andong. Kepi senang ke Saban tabi tadau minggu. Tapi lagi pembahasan ke kasih pun sih ke DJ ke pun sih ke naik rumah di ke Andong Juni Slam ke. Rumah di ke di tarap pasan. Armatu ot nongkong bulutan di nakain saduk ya. Italai dadaan ramut kia kabar. Bila ada kayu dat papatan pasan meriti WhatsApp kena FM kia aisa isa siam lima walu siam manung walu anung walu. Alai dadaan ramut kabar los kontak ngay kia aisa ngay nomor telepon kia. Natagak nagya nung nomor WhatsApp sumunliwan ngawi grup kia tebinay. Apa yang kurang panga main na kayu hopat ada pasan meriti WhatsApp kena FM. Aisa isa siam lima walu siam anong walu kya. Aisa isa siam lima walu siam anong walu. Harang kita pasan ramit ko mentadi kukuanga kya. Isang saban kumadika DJ Oboy ka. Tapi senang ni kumadika kukuanga kya. Kukuanga na pati tepeninga it malayo na panga i periuk kerag ya. Kukuanga ka berasa dusun itik ya. Aram mina mongoran tinansan dari ikukuang agi ya periuk keragi ya tapi naik. Masa naku kuma dinsan dan may kinangaw diti radio kina FM am nagihiti da keningaw may kinangaw iti keningaw intan-tan da kayo segera da papaking da karita di disan-disan daralan kadakapi apa tapi sa hirigirisan kan siya kaya. Segera mundurang kau disan nga pengsudu-suduan di tenu na pa DJ nga arayo kong nakatahub kasiya alala tupinay isa pasarahan kya munsi ko kumadika DJ ka munsi ko na kumadika kukuwa nga kaila kasari papanaw kerita at kukuwa nga kya isa kapasarahan man tadi kukuwa nga kumadinsan and at magikinangaw kya kanapa kahiti duwatas sa kaningaw hiti nagiwatas sa tampunan suk napawan tenam tay kaidang ka na pagkarango diti kasalimbahan Boros Dusun kya segera dat mundorong kau segera dat kadap kau di tangan dalan kya paparalan ko di sa papanahan di tasado manta di sandakan may kaningaw may kaningaw may labuan kya manta di kota kinabalo may sipitang tay ka manta di dranaw mga kundasang mga man tadi tena mga hilo sempurna kya taika mga yung naging tawaw kya tapi nai segera kadap kau itang adalan kya manu kau dat isa kasimbayan na madap kya mengundarang kau pataruhay nga pa yung sadu-saduan kagukuwa nga kya kadap patapis sa kapiya digarisan ka siya kya at tapat mangyari tapi nai isa kapasarahan kya ako mudi matidaw ka sa Romeo Galiday kukuwa nga nga sigaran na kabantali kukuha nga kapasarahan niti mantak na't kumatensanan kaya di papapanaw na sasakayan lalabi pa ila di tasaro daming kayad tay kamundarangid di sandarlan tay kaid bibir-bibir jalankan bersat malayo kaya minsan usaw do komentar di garisan kaya akan ka kondorang na pwede sana untuk aw inta na garisan kaya tibinay masay bisa pa yung saduan kaya agagaya paka dapat aratoy parit kaya tibinay kuan lagi di kayu di asa do papanahan segera ko adap ko kya kada pag kayo puti lembus sa papanahan kada pag kayo opo tayo papanahan na kayo para lap nugarbi pamanduan kan bersat malayo kya mundrang ko paturuhay madap ko kya taga magyum ko da tumbayan di manginom manginom ko pag kopi kaya kopi kopi pa magkinawa to sining mata di Francis Landong longay minsing kawara so tinga gusto sining mata di Justin Sikin mipus kita sa gisa mamunag USS Laos Justin mupus samad ako di ka kining FM ko kay Aramay ba

Sining man tadi Silverus Imping kapasian idkakadayan pikakay-kakay pitindok-tindok. Kung maada kayo di pengian ikakadayan na tabinay kaya at magigit ako balanja. Nakan ka kamayan dat ikakadayan na kaya tabinay id kampung nagi tabinay dat pengian dat ano magigit balanja nga area mirik ya. No ito sa nang tabinay migisam takaw dat magyum nakakanakanan maruhang kagug ko noon kaya paing kukura karalana tibinay kada toko pamilig karaja kya mamutong gata kya karaja nagi manam da piyasa o mamaw nga karaja nagi tibinay mamiyara manok mamiyara putik mamiyara kakak kya mamiyara da binuruburo tibinay i manok dirid ang gaya kya tibinay kuhay ang apagan nagatang na bena kya tanga putik nga tantalaw daw na pabena tepenam sa ringgit 8 na hapad sa ringgit 5 na hapad daman padagangog ya silihan na pa nagtantalod asin nga haran na gatang 2 ringgit kya 2 ringgit at isa tepenay mag-iiswa eh kya may takaw pagkato da tanga tundok da nagyari di kinatuan kya amila na padagangan sabagay di isa nagiya mamurang na kononuan kya. Ako rin ito akatalpalan ko, tabinay. Ito yung napad akatalpalan ko, kaya. Naku rumari, tabinay. Baras ka na pa ka maling-laling tay ka it isa at kabar di tao tapat kaya. Sige rin, akatalatimpak na palad nga. Karamit ka, kadusin ka, kaya. Karamit ka, kadusin ka, di alag, kaya, tabinay. Karay, titikaradya, nagigit, tabinay. Ngayon may galing na bayad kamayon ko tayo, no? At kakadat ako pumilig ka radya, kaya. Namanamad ako, dati maganda dat kautusan dati nanta ko upuhon na, kaya. Armato at panurubungan. Dahil ka mananggap maganda mato dat kautusan dat SPM. Dahil ka, no, napapanurubungan na kayo, tabinay. Sige rin at apa na rikat tayo kaapa na lahaw ita karadya kaya kada tao pamiling karadya damot kaya akan ka rumundan tamadid dolay kaya aman ako pamiling kredit kaya apaan ako pamiling pengka kaya na kanamot ipamamadak kaya tapi na nga to kaya kapal na kaya na akan ka hitin dati na rikat tapi na hilol sa do kaya hitin na pwede dati nam to kaya kasuman na kanapad hitin mamabalayah kaya mamabalaya mananam na paray kaya pamutong nagata angay ko pagi angay ko pagi hilig na kakabunan nagata nga gumuti ako sumandakan may pamutong kaya tangan na kagwa nga kuhay ang aparo na datan natulun kaya na puji tayo ka bayahan ko madinsan ang kikikin

0: manuk makinangau sining-sining dusun Tongolumbis. Kakal makinangau siam nak berempat titik turu megahertz.
1: Sini mata di alias Jakaria Romundo Ginawaku kagia pagulo di sini mata di Jazz Ready Gusip Sumandak Talawak. Amin ko itata na bay na di jam ka pada misa doon na padam turo minit kasaba na tiada kayo ng takaw. No, tansahan na ko dito ka tadaw bay na. Agumo pamilyan kaya. Sige rin magansak ako da takanan da kampung kaya. Huwag mo pamilyan to binay. Sa hukon pa ti saribaw man kago eh sa hukon pa ti saralam kaya. Idon pa piyangalit sa hukon pa ti saralam kaya. Huwag mo kamayan na pwede nga simab pamilyan kaya. Taliban pati seribaw, so kan pangagwati saralam. Bermakna, rati na pandemya kalendinga, agumo pamilyan kaya. Asaraw ko ilinapad kaya, tibinay. Manta ko, onso kay takana kaya. Piralatan da kasaw kaya. Sagarang kasana, dat itakana miyan pa di kasaw, manta ko tansa ko kaya. At asok pa naman takaw alapat ang mamaguna di round at mangkad-mangkad. Para mamaguna at pamalapat di mangkad-mangkad. Para lagi mamaguna di wingihan kadik ya. Kamu pamarete di kayo ya. Pamarete pa di tidahay nga iti komendat mi wingihan tay ka mangkad-mangkad nga. Mila nagi gunaan kaya. Awangi. Mapupuwa-pupuan pag yan. Ano pa paturukay duweg kaya? Paturukan pa waigi tanga ron kaya? Manatao hara tanga tataro kaya? Tanga katal. Tay ka nasakatan di tanga tagis. Lapatan mamaguna da taron kaya? Manan na pahidanga kaya? Nanad akanan kaya? No, tikanas, tapi nai. Tikanas, sapod kontak dari nga. Kaman saya kong sambal kaya, kambatus. Redesan na kambatus, redesan kago at lapak-pilapakan kago itong negara di. Landon tapurak. Manda kayo guring at takuri, miyak ya. Tay ka tumaw. Usi-usian na masinasinan kaya. Sinasinan tay ka man pakuway dat it ajinomoto takuri gulad takuri ya mamabukaw na dito nga linapata man pasusutay dito kan masin ya tay ka sarad sinam pasusutan kaguni sambal na kihay manan na taluhuyog kupi ya beras karena pedi tambah letom insan babuom insan pintang pus kaya harakago ti saya gitu binay manda ko yuk kering manuk ya teka manda ko yuk salah-salahan pa itang manuk ya manda ko manuk dat kampung manuk dat bandar teka ayam karen kan di piduan na pang mga lapak ko man pakuwag ya man po negara di salah-salahan po man na pasamayay dit man na pasamayay da tiniwak na pulad kya harapasan round tintap ito nga mila nagigya round tintap wangihan asari it alumis pangalapot datakana linapot ron ringin gunaan nid penampang siyoso na isapak opotoh numuti kaziri nagi aruhay awyaw ko surong da kakiya tapun kya haran na bilis iman tunu-tunuwa kya hari bilis iman tunu-tunu nga alala jam ka pa naman sa talo na padam 2 minit kasaban ano pa maginaw siding tabi nai Sening minta di Raitim Sitim Bandaron kada pasalah kina rohingan atau kai kasal amat di pasalah negeri rohingan kia. Ridwan Abdullah nako usu aku mupus dia. Amnagi sultan agus sening minta di Joslian tambalut ko hilid sadu. Kakal mian pai dah hiti the radio kina FM. Frekuensi siam nabudama pa titik curu megahaz kina FM ku hai aramai ba.

Ya pa gagara no pasu ko pera mo yun kinabalo no kawanan ra oro hitu interment Malaysia. Balo kawanan dali bung nakningaw sa lora susuam ng luna ng palakra kula kula intok. May angulo anong palakra kula kula intok am londom angulo rah kula kula intok. Lasun oraw ruang operam talo suku talo nga oper am ruang darja Celsius. Pasanali bung natambunan sa lora susuam ng luna ng palakra kula kula intok. May angulo anong palakra kula kula intok am londom angulo rah kula kula intok. Lasun orang urung operam talu suku talu nga operam ruo darja Celsius. Kosan dalibung nunabawan solora susuam nang uluan ng palakrakul na suangan ito. May ang uluan ng palakrakula kula ito kam londom ang uluan ng palakran na suangan ito. Lasun orang urung operam limo suku talu nga operam apat darja Celsius. Kosan dalibung nu tenom solora susuam nang uluan ng palakrakula kula ito. Mayam londom ang ulan ng palakra kula kula intok. Lasun oro urong param talo suku talo nga param apat darja Celsius. Am kosong dalo ibong nusuk solora susuaw ng ulan ng palakra kula kula intok. Mayam londom ang ulan ng palakra kula kula intok. Lasun oro urong param talo suku talo nga param talo darja Celsius. Hinong pinatutunan ko ramayon, babal ng kawanan ra oro hitu, intero kapisan meteorology, Malaysia.

Aquí hacia ahora muy bien. Amos na para jam kasara tang noro aring otaka aho no pamahunan. Ampai ko nang ramin ang kinang ora mora radio kania FM on yakin tok moyon. Abeli ka mayara frequency siam ngo para mapat titik tu lumiga hat sama beli ka pomayara mo. Mayara aplikasi RTM klik amra poter radio RTM. Ampa ka ka abeli ka pangi tarabilin moyon mayara WhatsApp mai. Ran nombor loho sa siam 5 valu siam on 6 valu on 6 valu. Ampain ko nangan perorangan taka Roslan Miasin renang ito rabilin mayara Facebook mai kan saya datangan waro amkan sayan anti ngais riun ampain ko nangan poyo rayus akaya ramo rah radio kenia FM onek itok moyon. Ampa kakarayus taka po ang kini ora rimbay-rimbay nomorot ra radio kenia FM rakasalulan rahu nomorot pagayaman takaw monsoy.

Ya bahag ka karena pasuko ko pira mo yung rondo aho yo ino pangapuan oro apresiasi tabika kapo am tas ka ke mas libung kening aura opok ro ngari burung opra mono. Pangapuan hito ba alin ra operam siam hari bulan sila ka opor amsa ro ngari burung opra monom ra oro kapat ra jam katulu ra susuaw sukura jam kalimo ramai. Am program itu ba alin ra dewan masyarakat keningau. Apa kakapeli rai mio nang ito rabilin mo yun? Maya ra WhatsApp mai. Ra nombor loho sa siam limo valo siam o nom valo o nom valo. Amrai staka po ang kiningo rarimbay busa kapulak. Rimbay ri emi mangun am ilori buraim taran. Rimbay pa simpungan torwo rimbay ri Marlin Sambilan am rimbay intore Iguini Francis Kalansanan.